Nyup ngamat reman. Rahit taku ngaj afi tarata in lahin ngam sin ngula. Asahku rata ngam kumle ngam sin ngula. Ngaj fe ka ngam hanata. Inubre takre ammak rahit taku man hek am afi tare. Tamine matre na in lontime. Na kaheta ngam ahla tulang. Umanam kunmine tamak matre. Iphere am kiran ngare. Tanhak ngen u nangah na ingpanam. Mihoy am keten u. Namat yip tat mek. Ngaj mihoy min acha ah namuk ngam tawai panam. Mihoy man hari ngay story ve tat mek. Am ke kuja tamine matre. Kalah am donate ure kuja nhoore. Am chuel anulare.